0: Ang amo sampor kay nga napaltay ka ni parte. Kakaon ko kakalapi, kataa ko mulagang.
1: Kaano?
0: Alaw surong kasar, kay nga nagoro ni perpili. Oya, model niya che, lagu tao nga ruwaka. Sapu bersih asahan si mu nentang di dongkelam ni asal kita main canggih so datuk maringgih kalian mulawan kian santang salah.